0: Oh, si Panday, kanya nga rupi dyan.
1: Si.
0: Api.
1: Api gawin mo, si?
0: As, haman pa niya ko, haman pa. Ay, di niya lagi kanya rupi strict idea. Pusing niya sa bulan, baya kato sa nakibu. Haman pa niya ko.
1: Maling listrict ni kuyo.
0: Maling
1: listrict ko, Lisa.
0: Maling listrict, lahin. Lahin, natugok ka ba mo, haman pa. Maling listrict. Lahin, niya, di ka nakadichita na eh. Kasi sa bulan, baya kato sa nakibu, tukos lang. Jadi pusing niya kato sa nakibu. Juga kayo, baya kato. Mula na niya, ano niyo po.
1: Maling listrik naglang na susi ang ako ni kubahaya.
0: Ya, kapakapako na yan. What ka maling listrik? Maling listrik. Kapatsirita niya maling listrik.
1: Maling ko colok.
0: Nyolok rahasia. In makapandayan. Kanyan niya bahayak na ka na luni. Cuti.
1: Kucawa ko ni kujuma PLN.
0: Wijang na ni kuji. Oh, tetap tak sama sumanda ni kusa.
1: Ay, kucawa ko ni ku.
0: Wijang na emang api.
1: Susi maling listrik.
0: Wih, api mo na usi.
1: Susi maling listrik.
0: Yolah itu. Aduh, kapalik pandai niya matutangga. Anji sayo.
2: Mencuri listrik dapat merugikan diri sendiri dan orang lain, yaitu menyebabkan kebakaran, mengganggu pelayanan PLN bagi masyarakat, dan dapat dihukum pidana berupa 7 tahun kurungan dan denda hingga 2,5 miliar rupiah.